106.3 FM sura no pe wa su du so wa biem na wote enka na wote yen ye mo bibia chi mo bibia akwa ba kese pa de back gunners finest 106.3 FM me fast

0: ɔmo ano mo na ongyae kasa mo kasa mo obi a mo fi obi a no ye quiet me nim se we so no
1: e sa
0: chapa e gana ne wono bibia we ye beba e betwem
1: okay
0: that's it
1: na na me that's it thank you okay enti ye ko me mamu nufu ore na me nko nya me adoma